opportunity na me cause can be fie and ka stress na ko me kasa abla sikani ni two table na ene le menji na di diwe ye di diwe no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fre bu sua fi bi enso ye ndi diwe enko no mo adro Atomna metiase, lemuna meke kamil.